0: A Najeriya kuwa an fara bikin fina-finai na Nollywood Week a birnin Paris wanda ya fara gudana daga 6 zai kuma kare a ranar 10 ga watan da muke ciki na Mayu domin baje kolin fina-finan Najeriya a idan duniya. Sabon film din Uche Montana mai suna Monica 2 ya samu karbuwa sosai yayin da mutane sama da miliyan 10 suka kalle shi a cikin kwanaki biyu kacal da dora shi a shafin YouTube.
1: Babban bankin Najeriya CBN ya sanar da soke wasu caje-cajen kudade da bankunan kasuwanci ke yi wa wasu asusun ko kuma masu asusun ajiya na babu gairar babu dalili. Cikin abubuwan da CBN din ya soke akwai kudin kula da katin ATM duk bayan watanni 3 wanda ake kira maintenance charges a turance. Ga dai wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar dauke da rahoto.
2: A cikin wata sanarwa da ake kira circular da babban bankin kasar ta bayar ga bankuna ta bada umarnin cewa duk wani kuɗi da customer ya biya da kati ta hanyar POS babu charge a kai. Tace ana sa mutane suna biyan abin da ba su ya kamata su biya ba. Har ila yau CBN tace sakon ko ta kwana wato SMS da mutane ke biya shi kadai ya kamata su biya, ba wai a charge su kuɗin SMS kuma a sake charging su na email ba. A inda CBN ta yi karin kuɗi shine wajen sabunta katin ATM inda daga naira 1,000 ta maida shi 1,500. Tsohon shugaban babban bankin Jaiz na ƙasa baki ɗaya Malam Hassan Usman ya yi mun karin bayani kan abin da CBN ta yi da cewa
3: na farko dai su bankuna sukan caja kuɗin kati na ATM da aka ba mutum, to akwai maintenance fee wato da suke caji quarterly. Sai kuma in kana da account akwai COT, to shi ma anan an rage don Central Bank suna son nan ba da daddaya ba ya zamanto cewa an daina charging COT. Haka kuma duk transfer da kai mutum daga 5,000 za a rage zuwa naira 10, daga kuma 50,000 abinda ya sama ya zama naira 50.
2: Malam Hassan Usman ya kuma faɗi dalilin da yasa CBN ta ɗauki wannan mataki.
3: In ka duba abin za ka ga cewa ana rage yawan wannan ɗin ne don mutane su zama sun raja'a da amfani da kuɗi na electronic.
2: Koya wannan abu ya zo wa jama'a, ga abin da Malam Nazir Shehu Gwandu yake cewa.
4: Ya za a yi a ce yau kati na banki da shi ma su ya kai kuma katin nan a hannunka yake, amma a ce kuma ana maintaining din shi kuma sai ka biya kuɗin da aka yi maintaining maka kuɗi. Wannan ɗage abu da aka yi abu ne gaskiya da muka yi maraba da shi.
2: Shi ma wani mai suna Bello Wakili cewa yake.
5: Wannan sauye-sauye da aka yi ya dace saboda su fa bankuna nan ƴan kasuwa ne, kuma ni a matsayina na customer ne nake kai musu kuɗi in aji. Sa'annan in na kai kuɗin nan suna fa yin kasuwanci da shi. To dan me kuma za a ce kana zaman ka kawai sayo ga an ce baka an ce naira 50, gobe an ce naira 100. Zaka ai wannan ai zalunci ne yake ma customer. Sa'annan mai da wannan ATM din daga 1,000 charges da na karban shi zuwa naira 1,500 ai a dawo da shi kyauta.
2: Wani mai sana'ar POS da ake kira Usaini POS da kullum cikin hada-hadar suke ya ce wannan kadai bai isa ba. Akwai wanda ya fice mishi tuwo a ƙwarya da ya kamata a cire.
6: Ni abin da yake bata min rai a wannan harka ta mu wannan stamp duty din nan da suke cirewa na naira 50-50 din nan. Allah a samu a dan janye mana shi.
2: Ita ma Blessing Danjaba ta bada nata ra'ayin da cewa
7: bankunan nan satin kuɗin mu suke yi, so yanzu abun yayin mu farin ciki da aka rage charges din nan, amma ni da yafi mun ma in an cire charges din nan gabaki daya.
2: Wannan sauyi na babban bankin ƙasa CBN ya fara aiki ne ranar 1 ga watan Mayu. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
1: Ga shirinmu na gaba.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
8: Rayuwata.
9: Musoma da maudu'i na farko. inda shirin ya mayar da hankali akan irin salon tafiyar da mulki da masarautun gargajiya a ƙasa irin Najeriya ke yi inda masarautu da dama a yankin arewacin ƙasar ke ba da sarautu irin su zinariya, alƙebba, gimbiya, sarauniya, giwar mata da dai sauransu. Hajiya Binta Kasimu wata mai sarautar gargajiya ce daga jihar Bauchi cewa take
8: to ai ci gaban masarauta kan insha Allah 100% zamu bayar da gudumawa ta kowane bangare su ma mata ko a ina an san dama duk yanda mata suke in suka samu ƴan uwansu mata a wuri da kama fi jin dadi
9: to dama ta koma gare ku masu saurare musoma da ra'ayin malama ta farko fara ki gabatar da kanki
10: Assalamu alaikum Radio France International sunana Mama Aminu SMC Kwatas Kaduna Nigeria maganan sarauta da ake ba wa mata wani lokaci yakan ƙara wa matan ƙwarin gwiwa na taimakawa saboda dama Allah ya yi zuciyar mace ta duk inda take tana da san taimako to sai kuma aka ce gashi an dauki wata ragama an mika mata to zaki ga wannan ragama ta sa mata karsashi da ƙwarin gwiwa duk sadda ta ga ake buƙatar wani abu za ta iyakacin iyawarta ta ga ta yi solving wannan problem din da aka tunkaro ta da shi koda ba duka ba zaka ga ta yi kashi biyu bisa uku to kin ga ko ba kuma wannan masarautar ta samu ƙaruwa
11: sunana Balaraba Mike Miss Kinkinau sarauniyar Kinkinau to gaskiya ni zan dauki maudu'i na wannan masarautu da ake ba mata ni ma ina goyen bayan a dinga nada mata sarauta ni sarauniyar Kinkinau kuma ina fahari da wannan sarauta da aka bani shi yasa nake son mata a dinga a cikin masarautu kuma a dinga nada su sarautu kala kala gashi nan su sarauniya su tauraruwa gashi nan daban-daban yayi kyau wannan a dinga sa mata saboda komai za a yi ya kasance a dinga cudantawa da ta a gargajiye a gatancan ma
12: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Radio France International Mai magana Rahama Maman Kaliba dake unguwar Ma'azu Kaduna Nigeria gaskiya gara a dama da su kuma muna godiya gara da alƙarƙari a rika ƙara saboda sarautar ta faɗaɗa ta ƙara albarka kuma mata in aka saka mata a kowane harka sarauta ta fi zama mafi cancanta da kyau da ɗaukaka saboda ba don kuma mata su suka san komai suka san harkan mata maza an ba su nasu
13: magana baban Fatima Garnasko Ganga karokon kita shagari Sokoto Nigeria muna gomba ba su na masarauta muna musu murna kuma muna fatar duka masarautu na mu na Nigeria ayi koyi wannan masarauta
9: a cikin maudu'i na gaba shirin ya sake mayar da hankali akan batun sanin muhimmancin mallakar takardar shaidar haihuwa la'akari da cewa ya zuwa yanzu akwai daidaikun iyaye da basu damu su mayar da hankali akai ba ga dai ta bakin Hajiya Umar Ima Ahmad matar da matsalar ta shafa
14: gaskiya mu da abinda muka dauka ba ta da muhimmanci saboda ganin mu ba ai mana ba shi yasa ba mu mai da hankali mun wa ƴaƴanmu ba sai gashi yanzu da muke ganin muhimmancin ta ƴaƴan namu gashi saboda rashin takardar haihuwa duk gashi abubuwa suna dakatawa
9: akan haka kuma zamu ji ta bakin mai sauraron mu na gaba bismillah
15: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Radio France International filin rayuwa ta Hajiya Zainab barka da kokari a halin gaskiya dai takaddan haihuwa na yara yana da amfani ya kamata idan ka haihu ka tanadan ma danka ko yarka takaddan haihuwa saboda idan ma baka da shi ka kai yaro makaranta dole sai an tambaye ka sai ka kawo wannan takaddan haihuwan sannan a karbi yaro to kaga kuma ya kamata ka tanade shi duk inda kake in birni kake in kauye ne yana da amfani yana da matukar muhimmanci a dinga yi ma yaya takaddan haihuwa
16: gaskiya takarda aiwa inda kake duka ita ka hidda ka wurin da ka shiga sunanka sunan iyayenka sunan garin ku ga yana kuma ta da amfani inda duk ka shiga cikin duniya takarda aiwa wanda ba su yi ma ƴaƴansu da manya da kansu manya na gani manya da kansu ba su takarda aiwa ko cikin ƙasar mu aka tambaya takarda aiwa mu kai in bai da takarda aiwa ka ba da 300 a baka ƴar takarda guda ta ini guda 300 da zaka badawa da 100 ka biyar sai je kai takardarka ta aihuwa kai karkin da duk ka shiga cikin duniya kai shiga jikinka wanda ba su da mallakar takardar aihuwa gaskiya su yi kokari su mallaki takardar aihuwa mai amfani ce
17: shirin rayuwa ta barkanmu da warhaka mai magana ya rabu ne a garin mallan daga nan karamar hukumar mala a jihar da magaran a jamhuriyar Niger a hakikanin gaskiya takardar shedar zama dan kasa tana da amfani da dama gan yadda takardar ta zamanto ita ce wanda koda makaranta za a saka yaro sai an nemi takardar nan kamar mu yan Niger koda karti za a yi ma na dindindin to dole takardar nan ta aihuwa sai an neme ta
18: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
19: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
18: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
19: koda kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
18: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
19: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
9: sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya tattauna irin kokarin da wata kungiya dake yankin kudu maso gabashin Najeriya ke yi wajen inganta rayuwar matan arewa mazauna yankin musamman a bangaren yaki da rashin adalci da cin zarafin mata da yara malama Maryam Abdullahi wata mata da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama danta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba
20: to dama tun farko kaman da aka yi su 13 ne aka kama sai aka saki mutum 11 su biyu sai suka makale da suka makale mun bi aka ce beli 150 mun hada kudi kuma mun kai ba su karba ba muna bibiyan su dai daga baya sai aka ce an kashe su
9: shin menene ra'ayinku dangane da wannan lamari mai sauraron mu gaba jamuji
21: Assalamu alaikum hirin rayuwa ta da harko sunana Mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Niger to gaskiya ina kira ga ma'aikata gaskiya wasu su san aikin su wani in ya kama mutum sai yayi bincike ya bincike ne sannan hukunta mutum amma a ce an kama mutum da yahi kuma a ce an kashe shi ba tare da iyali ne sun ga inda an kashe shi ba an kada shi ai wannan ya zan ba san makaman aiki ba
22: mai magana garkuwan jama'ar wahangi Musa na Salmahangi karamar kuma kafur da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya a babu shakka irin waɗannan kungiyoyi dama da suke taimaka ma mata ai akwai buƙatar su a cikin al'umma ƙwarai da

0: A Najeriya kuwa an fara bikin fina-finai na Nollywood Week a birnin Paris wanda ya fara gudana daga 6 zai kuma kare a ranar 10 ga watan da muke ciki na Mayu domin baje kolin fina-finan Najeriya a idan duniya. Sabon film din Uche Montana mai suna Monica 2 ya samu karbuwa sosai yayin da mutane sama da miliyan 10 suka kalle shi a cikin kwanaki 2 kacal da dora shi a shafin YouTube.
1: Babban bankin Najeriya CBN ya sanar da soke wasu caje-cajen kudade da bankunan kasuwanci ke yi wa wasu asusun ko kuma masu asusun ajiya na babu gairar babu dalili. Cikin abubuwan da CBN din ya soke akwai kudin kula da katin ATM duk bayan watanni 3 wanda ake kira maintenance charges a turance. Ga dai wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar dauke da rahoto.
2: A cikin wata sanarwa da ake kira circular da babban bankin kasar ta bayar ga bankuna ta bada umarnin cewa duk wani kudi da customer ya biya da kati ta hanyar POS babu charge a kai. Tace ana sa mutane suna biyan abun da ba su ya kamata su biya ba. Har ila yau CBN tace sakon ko ta kwana wato SMS da mutane ke biya shi kadai ya kamata su biya ba wai a charge su kudi SMS kuma a sake charging su na email ba. A inda CBN ta yi karin kudi shine wajen sabunta katin ATM inda daga naira 1000 ta maida shi 1500. Tsohon shugaban babban bankin Jaiz na kasa baki daya Malam Hassan Usman ya yi mun karin bayani kan abin da CBN ta yi da cewa
3: na farko dai su bankuna sukan caja kudin kati na ATM da aka ba mutum to akwai maintenance fee wato da suke charge quarterly. Sai kuma in kana da account akwai COT to shi ma anan an rage dan Central Bank suna son number da daddiya ba ya zamanto cewa an daina charging COT. Haka kuma duk transfer da kai mutum daga 5,000 za a rage zuwa naira 10 daga kuma 50,000 abinda ya sama ya zama naira 50.
2: Malam Hassan Usman ya kuma faɗi dalilin da yasa CBN ta ɗauki wannan mataki.
3: In ka duba abun za ka ga cewa ana rage yawan wannan ɗin ne don mutane su zama sun raja'a da amfani da kuɗi na electronic.
2: Koya wannan abu ya zo wa jama'a ga abin da Malam Nazir Shehu Gwandu yake cewa.
4: Ya za a yi a ce yau kati na banki da shi ma siya kai kuma katin nan a hannunka yake amma a ce kuma ana maintaining din shi kuma sai ka biya kudin da aka yi maintaining maka kudi. Wannan dage abu da aka yi abu ne gaskiya da muka yi maraba da shi.
2: Shi ma wani mai suna Bello wakili cewa yake.
5: Wannan sauye-sauye da aka yi ya dace saboda su fa bankuna nan ƴan kasuwa ne kuma ni a matsayina na customer ni nake kai musu kudi yan aji. Sa'annan in na kai kudin nan suna fa yin kasuwanci da shi. To dan me kuma za a ce kana zaman ka kawai sai yau ga an ce baka an ce naira 50 gobe an ce 100. Zaka ai wannan ai zalunci ne yake ma customer. Sa'annan mai da wannan ATM din daga 1,000 charges da na karban shi zuwa naira 2,500 ai a dawo da shi kyauta.
2: Wani mai sana'ar POS da ake kira Usaini POS da kullum cikin hada-hadar suke ya ce wannan kadai bai isa ba. Akwai wanda ya fice mishi tuwo a ƙwarya da ya kamata a cire.
6: Ni abin da yake bata min rai a wannan harka ta mu wannan stamp duty din nan da suke cirewa na naira 50-50 din nan. Allah a samu a dan janye mana shi.
2: Ita ma blessing dan jaba ta bata nata ra'ayin da cewa
7: bankunan nan satan kuɗin mu suke yi so yanzu abun yayin mu farin ciki da aka rage charges din nan amma ni da yafi mun ma in an cire charges din nan gabaki daya.
2: Wannan sauyi na babban bankin kasa CBN ya fara aiki ne ranar 1 ga watan Mayu. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
1: Ga shirinmu na gaba.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
8: Rayuwata.
9: musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan irin salon tafiyar da mulki da masarautun gargajiya a ƙasa irin Najeriya ke yi inda masarautu da dama a yankin arewacin ƙasar ke bada sarautu irin su zinariya, alƙabba, gimbiya, sarauniya, giwar mata da dai sauransu. Hajiya Binta Kasimu wata mai sarautar gargajiya ce daga jihar Bauchi cewa take
8: to ai ci gaban masarauta kan insha Allah 100% zamu bayar da gudumawa ta kowane bangare su ma mata ko a ina an san dama duk yanda mata suke in suka samu ƴan uwansu mata a wuri da kama fi jin dadi
9: to dama ta koma gare ku masu saurare musoma da ra'ayin malama ta farko fara ki gabatar da kanki
10: Assalamu alaikum Radio France International sunana Mama Aminu SMC Kwatas Kaduna Nigeria maganan sarauta da ake ba wa mata wani lokaci yakan ƙara wa matan ƙwarin gwiwa na taimakawa saboda dama Allah ya yi zuciyar mace ta dai inda take tana da san taimako to sai kuma aka ce gashi an dauki wata ragama an mika mata to zaki ga wannan ragama ta sa mata karsashi da ƙwarin gwiwa duk sadda ta ga ake buƙatar wani abu za ta iyakacin iyawarta ta ga ta yi solving wannan problem din da aka tunkaro ta da shi koda ba duka ba zaka ga ta yi kashi biyu bisa uku to kin ga ko ba kuma wannan masarautar ta samu ƙaruwa
11: sunana Balaraba Mike Miss Kinkinau sarauniyar Kinkinau to gaskiya ni zan dauki maudu'i na wannan masarautu da ake ba mata ni ma ina goyen bayan a dinga nada mata sarauta ni sarauniyar Kinkinau kuma ina fahari da wannan sarauta da aka bani shi yasa nake son mata a dinga a cikin masarautu kuma a dinga nada su sarautu kala kala gashi nan su sarauniya su tauraruwa gashi nan daban-daban yayi kyau wannan a dinga sa mata saboda komai za a yi ya kasance a dinga cudantawa da mata a gargajiye a gatancan ma
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio France International Mai magana Rahama Maman Kaliba dake unguwar Ma'azu Kaduna Nigeria gaskiya gara a dama da su kuma muna godiya gara da alƙarƙari a rika ƙara saboda sarautar ta faɗaɗa ta ƙara albarka kuma mata in aka saka mata a kowane harka sarauta ta fi zama mafi cancanta da kyau da ɗaukaka saboda ba don kuma mata su suka san komai suka san harkar mata maza an ba su nasu
13: magana baban Fatima Garnas Koganga rogon kita shagari Sokoto Nigeria muna gomba ba su na masarauta muna musu murna kuma muna fatar duka masarautun namu na Nigeria ayi koyi wannan masarauta
9: a cikin maudu'i na gaba shirin ya sake mayar da hankali akan batun sanin muhimmancin mallakar takardar shaidar haihuwa la'akari da cewa ya zuwa yanzu akwai daidaikun iyaye da basu da musu mayar da hankali akai ba ga dai ta bakin Hajiya Umar Maima Ahmad matar da matsalar ta shafa
14: gaskiya mu da abinda muka dauka ba ta da muhimmanci saboda ganin mu ba ai mana ba shi yasa ba mu mai da hankali mun wa ƴaƴan mu ba sai gashi yanzu da muke ganin muhimmancin ta ƴaƴan namu gashi saboda rashin takardar haihuwa duk gashi abubuwa suna dakatawa
9: akan haka kuma za mu ji ta bakin mai sauraron mu na gaba bismillah
15: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio France International filin rayuwa ta Hajiya Zainab barka da kokari a halin gaskiya dai takaddan haihuwa na yara yana da amfani ya kamata idan ka haihu ka tanadan ma danka ko yarka takaddan haihuwa saboda idan ma baka da shi ka kai yaro makaranta dole sai an tambaye ka sai ka kawo wannan takaddan haihuwan sannan a karbi yaro to kaga kuma ya kamata ka tanade shi duk inda kake in birni kake in kauye ne yana da amfani yana da matukar muhimmanci a dinga yi ma yaya takaddan haihuwa
16: gaskiya takarda aiwa inda kake duka ita ka hidda ka wurin da ka shiga sunan ka sunan iyayenka sunan garin ku ga yana kuma ta da amfani inda duk ka shiga cikin duniya takarda aiwa wanda ba su yi ma ƴaƴansu da manya da kansu manya na gani manya da kansu ba su takarda aiwa ko cikin ƙasar mu aka tambaya takarda aiwa mu kai in bai da takarda aiwa ka ba da 300 a baka ƴar takarda guda ta ini guda 300 da zaka badawa da 100 ka biyar sai je kai takardarka ta aihuwa kai karfin da duk ka shiga cikin duniya kai shiga jikinka wanda ba su da mallakar takardar aihuwa gaskiya su yi kokari su mallaki takardar aihuwa mai amfani ce
17: shirin rayuwa ta barkanmu da warhaka mai magana ya rabu ne garin mallan daga nan karamar hukumar mala a jihar da magaran a jamhuriyar Niger a hakikanin gaskiya takardar shaidar zama dan kasa tana da amfani da dama gan yadda takardar ta zamanto ita ce wanda koda makaranta za a saka yaro sai an nemi takardar nan kamar mu yan Niger koda karti za a yi ma na dindindin to dole takardar nan ta aihuwa sai an neme ta
18: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
19: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
18: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
19: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
18: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
20: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samu kuɗi kowa zai nasara
19: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
21: sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya tattauna irin kokarin da wata kungiya dake yankin kudu maso gabashin Najeriya ke yi wajen inganta rayuwar matan arewa mazauna yankin musamman a bangaren yaki da rashin adalci da cin zarafin mata da yara malama Maryam Abdullahi Wata mata da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama danta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba.
22: To dama tun farko kaman da aka yi su 13 ne aka kama sai aka saki mutum 11 su biyu sai suka makale. Da suka makale mun bi aka ce beli 150,000. Mun hada kuɗi kuma mun kai ba su karba ba. Muna bibiyan su dai daga baya sai aka ce an kashe su.
21: Shin menene ra'ayinku dangane da wannan lamari? Mai sauraron mu gaba jamuji
23: Assalamu alaikum hirin rayuwa ta da harko sunana Mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Niger to gaskiya ina kira ga ma'aikata gaskiya wasu su san aikin su wani in ya kama mutum sai yayi bincike ya bincike ne sannan hukuntan mutum amma a ce an kama mutum da yahi kuma a ce an kashe shi ba tare da iyali ne sun ga inda an kashe shi ba an kada shi ai wannan ya zan ba a san makaman aiki ba
24: mai magana garkuwan jama'ar wahangi Musa na Chalmahangi karamar kuma kafur da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya a babu shakka irin waɗannan kungiyoyi dama da suke taimakawa mata ai akwai buƙatar su a cikin al'umma ƙwarai da gaske ganin yadda su tari dama waɗannan kungiyoyi wani lokacin za ku ga suna taimakawa mata akan abin da ba su sani ba don haka irin waɗannan kungiyoyi ya kamata a ce ana ba su tallafin da ya kamata domin su ci gaba da ƙarfin abin da ya kamata na wannan taimakawa mata fatan mu Allah kawo daidaito a wannan bangare
25: Sashi rayuwa ta Radio France International mai magana Basir bin Madamasi Yabban Sohaila daga nan jihar Kaduna karamar hukumar Kaciya a garin Katari wannan abu ne mai kyau mace ta in ta iya sana'a ta koya wa uwarta lalle ne dinki ne menene sannan ai hadaka ai tara kudi domin taimaka ma al'umman gari da ma na yanki

0: da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayinku ta shafinmu na Facebook ko kuma manhajarmu ta WhatsApp. Sai mun ji daga gare ku.
1: Dan mutan Kaduna ka misali a gaishe ka da wannan shirin ba ta rubata lokaci ba, bari mu shakata da wannan waka da ke saman na'ura.

To da wanda muka kawo karshen labaran inda aka ji cewa al'ummomin yankin Tafkin Chadi sun shiga yanayi na fargaba da rashin tabbas bayan da kasar Chadi ta sanar da rufe iyakokin ta saboda tsanantar har-haren mayakan Boko Haram. Mun kawo labarin kotun tsarin mulki a Afirka ta Kudu da ta bukaci a dawo da matakin tsige shugaban kasar bisa zargin badakalar makudan kudade. An ji cewa hukumar yan sanda ta kasa da kasa Interpol ta sanar da bankado haramtattun magunguna da darajar su ta kai sama da dala miliyan 15 a cikin kasashe 90. A madadin kafatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyin su, Ibrahim Tukur Kaffi ya sarrafa na'ura domin sadani da mai sauraro. Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.